0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gadaruño linha hasamina, lucate le, ani hanufu de tia, lujarinha gulun, lulafuna guagadani, le larinha gubaihon. Abahagume seru discípulo gu, asigene hamagua, luagu kala weiri gutima baihada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abalanug aba irahu, lubadun, abalarinha guhon.
2: Le recibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibi rutina, recibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti una bugutima baihida, digi awiri gutima bai.
1: Abati larinha guhuan lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Larinha ga Jesusu lun.
2: Neveri dira humai. La diga le mama bai wagani wamagiyanyain.
1: Dan le layara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielu, aba larga di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirara fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
3: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lung larari yung watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
2: Mama ni abia aule wuguri garu wargati aguni chagwe ha bagari garigie, ni abia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
1: Larinha ga Jesusu lun.
2: Dariti nga kasiga muhuyi lun haga na unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichigu.
1: Larinha ga ya Jesusu lun, aba.
2: Falabana.
1: Larinha ga lun.
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba larinha gu Jesusu.
2: Igira banya hilagwanya lun habu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwe hapungiyo.
1: Aba ya tilarinha gu aba lun.
6: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebya yoro gong honha wabi yebany.
1: Larinha ga Jesusu lun.
2: Le ishi gu tiluha bulagu wa wawu hugulei. Larigin aba larinhi larigong, mabuidu ti lun lila na me laruwe hapungiyo.
7: San Lucas, capítulo 10.
1: Larigue cateile, abalanua diru Jesusu uruo vendusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi, larinha gahon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logua tinha na dagmitinha, lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona na dagmitinha hagana uon. Heiba, Nona hanyadun keisi mudun hadun anima alugu ganyitin. Manegu huma saga humagua, ni senso, ni gaidi, merederagun huguye meayanuha ni ka uma darugu. Damele hebelu rutidun aba amuna, busu huma furumi, harinyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahinsin habutin lu darangilo tida muna tuguya, heresi birubadun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida amuna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Ho humay leishi guti hon, arida guagda humanya sanditia ha nyintia, aninga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Urihuma lidon buri uma, harinyagame, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi, ani subudi humai lagu yarafa li la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia,

0: Eleha beishon lile na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lile na Korasin, ugiabu huguya lile na Betsaida. Laduga lunhamogo uburu gula tir o Sidon laduguwa buri milagru le aduguwa ilida na uburu gute. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lile na. Aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ya beishunua sugu haugurigi ya tiru na hama Sidona. Bukuya ti uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Abalariya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shielwagu larua iha bungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina, ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
2: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani ariye gina hagia.
3: Wabure me, ibi ni sifiri gu uribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
2: Lariye ga hesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugura gu heve aguru, Lumason lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusiel.
2: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
0: Ruti na uweirigu ni buon nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babusen roni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luedigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kati inya la nuguchin nuedigia. Hama ha untia na bunsera na subudi raguduni.
2: Aba ti ladigiragu adimureha honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihi ni le harihi bay kueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bay kueto. Ani magambu hamuti.
2: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sana daga lugayara lani bihini bagari magumucha diti.
2: Lariyaga Jesus ulun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Idali nyagi ya baliha nyei.
2: Aba louna bu lariyaga.
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi. Tausumbu wani. Lausumbere. Luma lausumbi samina. Hisi hageme bibiri gubu. Kai bisi ya gubungu.
2: Aba ti lariyaga Jesus ulun.
0: Buiti bauna bu. Ahi badaga itara. Bibihu bay ibagari maguma chaditi.
2: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagidaha, aba lariya gulung Jesusu.
3: Kata yaga nibiri gubaya?
2: Aba ti lounabu ni Jesusu lariya galung.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lung uburu gung heriko. Lagu luwaya sun, aba harigudu ni hiveru tiin. Aba hiveru hani sunle luma bay tumaladawra gung. Ulese hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agye ladduga wagun levi nyengiye. Da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrin aba uguri samaria na awoye suhati lida agye uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari da guduni luago li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gu bay wugurile. Aha bu agastar amu lue le nichi gu bay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
2: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwe roho wa lida barita kun.
2: Larinya ga lun.
3: Le gudem hebu bailu.
2: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia me mela badega.
1: Abala sigiru Jesus lo agulu weyesu, abala chilere lidon aba lirere flasu, lenye lubai teresibiri aba wuri giri tu Marta, tubi. Ninyon abata mule lua, Marta, giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni lelarinha gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abatarinha gu Marta lu Jesusu.
4: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinha gabatun luti daragunina.
1: Abalona bu Jesusu, larinha gatun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin logo sarago kate. Gamalumon, apargin kati mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kati ilen luba i magida rumba i latoi.
5: San Lucas, capítulo 12.
1: Abahondere gusarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, abalagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu. Ladega uwa ti ni kata darugwa ti lau, luma fura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu dagwati luma subu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubai labu gen luburiga, laga ambuwa balida larugonga. Leharinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu da dun hawai girige haa gabafu banya lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira, siya hadugu amu kate hao. Nanya gali hong kala uwe lumbe hanufu detan. Hanufu de huma lwe le gabafu po ilu louna hanu huwani mafi ugati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu detan. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agi. Ahi ti huguya, ibi ni idibu le habulu ube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubeiti, gebegi tunusugu hau sarago du nuru. Nanya hare hong, Lago sun la ha gufe saruti ha gibuga guriga lago nani gu hama. Nania gu baginya lago nani gu hama ha gibuga lani bungi angeliku. Aha ya harinya gu bain ha gibuga guriga lago mama hama nani gu. Nania gu baginya ha gibuga lani bungi angeliku lago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uriba tinua gu aule u guriga rewar guti. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya ti ferud no wala. Dame le hanigun li gibuga yon lurudu lun ha guseron. O hagibu giyon la tabu te guha ligili sin huriyo. Ma dihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun ha dimura ha. La rufu dubai sifiri sandu le lun bai haringa ni hon.
1: Aba la ringa aba hada ge girigi hagiya lu Jesusu.
6: Maistur, haringa ba lun nibu ganya lu lichu guni nifana nu lida ge alaga.
1: La ringa Jesusu lun.
0: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arinya gatigien itara.
0: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichu guhempulu le hon, larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba hon ni buiti. Abati larinya gu risiti le lungu wa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidia tinu halia bala nareide isonle na luba habai. Aba larinya gu, Subudi nali kaba lana diga. Naguni chagwaru sun nareida gile ile. Aba me nadiga amu wina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinya gununi gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi lun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba saun le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme tiligibu gen bungi.
1: Aba la rinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinya huma hon dunur. Mabu naguntinya, malubaha, maga iligia haigini. Lausun lira, ou da lomuti yon bungi yo. Me begi ti mato funagi ya sigo hao dunuru. Uwa ti ni aba hida agenye gayara ti lishiko ni ibi ni aba ora. Lawun li bagari kala yebe luwey ni lidihari luago. Ahin lubay ti siya lubay hadigo ni le mene gubay. Ka wago hadihari da luago buri libiri kate. Ariha huma ida liya la lahu chun fulur. Mawadigi mariti, mahu chakon ligia la dauragon. Ani lausun lira, kei narinya gu ni hon. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegon. me vende tonti kei aban li dagien. Ahinti itera linye lubei, la daira kwa gudoni bungi sagadi, le anihin bay ugunye arabo an haruga lagu dunya, huguye digame samadura kwa gudon lan, lo ugwa tafinye huguye le. Madihiri dahuma lubei ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahunyu ubole, larigin ya nuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le sobuti habubei lun sun lehe megi rubei, alwa ha umwe lubei ti halaruwe ha bungi yufurumie, aba me lichi guni sun lehe megi rubei hong. Manufu de dahuma lubei ti nirahunyu, lau sumibe huma, gunda ti bungi lun lichi guni laruwe ha hong. Alugra humwe le humate, hisi ke me le begi hongu demeti, lau lira, adugu yon laga isensu toma oye datitu, Luma irisini magumu chaditi jagu tasielu. Lenye lube isinyala hebelu nuhiviru tia uwa hagea hamuti rinye lu haigini. Narinye gubali le hon laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampu lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liabin hayubu dirilida ge aba marie lu hadaru ni bena luba le ora laguwaron. Ulesi wabanyo musu hala dari rubanya hayubudiri agagu duwenyu dalela chuluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyure gudubanya luagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabula chulura o lubala laruga, ahi ala dari agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chulura hiviritu ya iveruha. Agagu duwenyu linye hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, Lulivere hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanye galun.
7: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanye gawabure me Jesusu lun.
0: Nufurumi agwari ge onigiriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubudiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunye lida dan. Fulese wabi musu lela dari rube li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chuluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubudiri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubudiri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri aga ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi hebuba ilun ka la labusen rubai liyubu diri ani maranse ronti ma bahu din lei la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la baichun luay gine. Ma wairi rubai la baichun le unti lichi guwa gibeti gibebe aluguti luma gine. Le gibeti igiruti labu gine lariya ha gibeti mabe aluguti luma gine. Niyabia aduna kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di nahamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasi guna luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogun. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa unanugubi. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
1: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego luagu lahu ya lahuya, anilige asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laro gada la, anilige asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wagu ibidinye lubei luagu ti ligabri dan le gata abalun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba melada runibu furisu rugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
5: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi dago lu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, uwarahama anima alugu,
2: ha afara wagu banya lu hadagara gudunwa lu bungiu. Abalarinya gu Jesus hon.
0: Harita gwatusa lwagu ladiga na luwiri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hagaira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, lwagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita gwatun lwagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
2: Aba labaw dagunin Jesus uhemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba te larinya gulule onigiru bali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago terede nye lwago ni kata, Aba lona bunile oni girubali ishare aba larinyego. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudina, awoha au metao. Hafu gata gindon itara, ahu magindon aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun, le muharu ladiga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadib.
2: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinya guhon grige hanyibanya.
6: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
2: Aba larinya guwabure me Jesus ulun.
0: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweiru emera guni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela digibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Idalinye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Italinye kei aba lirere tila mostasa, lelagu nube aba wuguri lichari rigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
2: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umubi gayara la noushagun laruwa in habungiyo. Italinye kei lebi ni le tishikubi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungubay.
2: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufu dahe na ligia, lidaburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desan halu bay hasalbaro.
2: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hawcha huma luga yara bela hebelurun lidangye. Ladiga kay narinya gu nihun, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri, huge le bawgi du bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me tihagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurgo, aba me ti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, lwagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, ligia bahayahu ha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Hugiye me asagaru wa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banya guen to. Hagiye ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banya guen to. Hagiye ba agumbo honi.
2: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi farise ugu. Aba harinye gulu Jesusu.
3: Bai bayage na diga busente eros lafro ni buhila gubai.
2: Aba larinya go hon.
0: Hey ba, haniga melu wugui bibu tiligia. Ugunye luma haruga, na saga ha si firigu buriba tiyan hada agen agarigia, arei da kwagda aume sandi tiyan lari gen haruga, la sora nwa digamari. Luti na sigiru ni nuwa yesu ugunye haruga luma lari gen haruga, la dega mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu diyan loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu, halona habanya bungiyo, lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu noni geru no kitoinu geru niya gayo tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani nariyane hon, lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bai, le dan liri wapureme.
5: San Lucas, capítulo 14.
1: Logaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufuda tiyan liluru do muisesi, ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweiri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadini, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun fariseu gu.
0: Furume guarigi hidangia, ain eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidan aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba lariye guhon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye, malu haboy lubidon agay ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabin le amisuro habalu, lariye game bon, rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, no dame la liabin le, a misra habalibo, larinya game bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugun.
1: Arinya gatiginye lugu giri le a misra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisi tiyan. Ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruwaha. Damele badigun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyanko banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya. Aba megunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu. Bibi ubati bafayi ruwaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
4: Fulese wa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisura hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gu lagu sinyala haudi. Darin ka furumi yeti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ka ouchenye, adiga bafulese ino, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, sun liya na mari ito, ligia sinyalu bay nidi, na le lagirubu du bay musu, aba labahu da guni sun kati ile lun liyubu diri. Aba di laganye du liyubu diri, aba larinya ku lun musu, Bai balida son uma le uburu ubai, banuga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniya gu musu lulu yubudiri, na bureme, adiga nali le bubai baino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilariya gu iyubudiri lu musu ligia, bai balida son uma bogu din luay uburu ubo, luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari ron luha yabi lidon nufedu, buintamu ganuba. Ladega narinya hane hon, laguwa bai la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
1: Saraguhanya gerige afalaru ti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la lehisi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, oli bagari wanarugu sugunau. Legye manungu ti luguruwa ani abala falorunina siyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahin kabahu bailubay lulagumuchuni. Ladiga ahin lishiga ebu, lari gyeme la sinere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumese ti wuguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, mafuna genyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bay lubay lagende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bay wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyaba ila, damele disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun, luma uribu ha hama, lunhe belurun lidon darangilo. Itala linye lubay ti, furumi gwara hidagin, le migno ti sun le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulu. Bwiti salo, gamalumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabage u hun la, ma buidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo la buidu ragudoni muwa lubu nagwo, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
5: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus hun lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gie aba luni rilumege, aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wagu bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu onigire inu mege. Aba ti le rederon onigri tiligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba ti nadiga gwen to lariye gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari muwa. Ani nibusi garit naluna muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyengha ma eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Aba lona hahawagu hadoe rubali liyubudiri lunha yabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiate, larinya galon. Atri nyimba doe runi niyubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti saba rinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguya, atrinya baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagurugu gadiru wein. Aba la subidiruni iyubu diri luagu shula lau onigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba ti lasigiru Jesusu arinya ga.
0: Arinya ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubogu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginya lida le gi bebe. Le marisha ra kubay lida le mi bebe, marisha ra kubay ginya lida le gi bebe. Ahon lubay ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubaw le. Kabagya afinye ra huwago, lun le dere geron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau ha mege amo, kabagya ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanige me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungi yo luma lun irisini.
1: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsye la sensu hon. Aba tilariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti hagibu ga grigi. Ahinti bungi yo. Subudi lumutu hanige, le kate le hanigu bay grige ke kate weiriti linsi hong, iere guti lumbungiyo. Lumagyan li lurudu Moisesi, luma harufuda ha profeta gu dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le lagu di larui ha bungiyo. Ani sun grigia, houcha tiyan luhe belu nun lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubaw, lubara gyan magunfli run lan, aban letera lidagyan li lurudu bungiyo. Ahun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigaw le giri bi agabarahani. Legiye agamari dutu aba uri to igira gwaru, ladugi nyaginye agabarahani.
1: Ariye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufinu tuto wende guto ladugra gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau saragu wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro, sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logo aba weyo, aba longwe gudeme tiligia, aba hanugu ni angeligu lumon abramu, aba gine longwe risiti, aba labuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia li dan fulasu lenye habehi lanya, aba linyuru ni larihi, aba larihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine, aba ti lagu warugun larinyaga. Nugu si abramu, gudeme na bu, oun habi lasaru, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi inlamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu li dan watu kemetile. Aba larinya go abramu lun, nirag, harita go ba luagu buidu lameha da bu li dan ibibagare. Ahe lun lasaru, guri bati meha da, gwento buiti da lun ya, buguya a sufrira. Bogu dingin lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lobona hani lasaro lubie nuguchi. Anyahi senga na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamuga gine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lun, anihin le laburu habai moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulaw. Abaluna burisiti larinya ga, binaro nuguchi abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga abramo lun, ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gubai moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
5: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Sumada, anihi bilaburi kati afiga guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurugia le afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi humalu baiti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bai, ahin asakri ha ferudu na bai, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa bun lagu asakri ha lila, lun ti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologo lu Jesusu.
7: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lunhamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibidi hamuga nyurere la keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagien lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha ani lasusere dunya hamuga. Anihin funagi abahida gen ariengo tilu lumusun, Dale lagiri budon arabu gine, lari gela wonha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainye garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya gineti, dame lasu lun hadugu nile uwagu bay larinyago bungi hun lun hadugu ni, lun ti harinyago. Musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
1: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abala sigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, danela chili rubailida abali riru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Danela rehi balinya, Jesusu aba larinya gu hon.
0: Hei ba ahuda gu hon fadirigo.
1: Dan le houdin lubai aba hareida gu. Yin ti aba hada ge, dan le larihi bailuagu areida gu ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimure heina bui ti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie. Aba ti larinya gu Jesusu.
0: Ma disi nyano areida gu tinya. Aganya ge ha hibiri nefu, aniha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abati larinya gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba larinya gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, Anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati larinya gu hon lani disipulu gu.
0: La chilu rupada, lumemeni hali lame hanigi lun humabadina la. Ibi ni luaguri gu aban weyu. Gamalumon, Mas o ser do belita da ligue. Larinha o aguba hum, aniha Cristo ya, ou aningita yagata. Midi huma harigi, ma falaron humanyame. La dega itra que larihin aba labirin haniga luigen aba luba cielo, lun luagon le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagon au le waguri garowergati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garowergati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara da gunsungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dun bay lotu, uburu guginye sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara guninye sungu bay. Itera luba dame le niabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belu rala sagare. Le gurige le arabu be lida aura ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi rubai li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narinhane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
3: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
1: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
5: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labauda gu Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongiye aba uuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yutidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigye, aba larinye gun lungu warigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe la mgatiyabi gumuli nugurasun.
1: Aba larinye gu Jesusu,
0: Aniha alarinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Hayumra gutinye lo ari yabu weyogo. Laludu bafunagi ya luba launabunia. Narinya harehon, lagu lichi kubai la haricha hon anibadara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon awle uaguri garo warigati ubowa gon. Nadari rubafunasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himplu hon. Ha arita kubanya lagu richagu wa hama ligibuge bungiu, anangaya amu garigia kei nikata, lariega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lu bungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariega, bungiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri garigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya wei asu lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye di si lida ge kada san le belu ritu nu bon. Ahin ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihi sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu le la niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyu le bungiu. Mama fariseo ligia. La diga lea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nago lungu wa, weiri baila nugu.
1: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadenha honha ananha bali ya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igra huma lunha yabi irahi inyo numo, mamahara huma. La deka haitara banya kei irahinyo, Hagi elilenda banya la ruin habungio. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti la ruin habungio ke aba irahu, me belu bailidon.
1: Aba lalge duni aba hadage abutigu Jesusu, la niega lun.
9: Maestro buit, ka lun buina duguni lunga yara la ni bihini I bagari magumuchadit.
1: La niega Jesusu lun.
0: Ka wagu baringa no buiti, aba rigunyan buiti, bungio. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: La niega wugiri ligie lun.
9: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba la niega lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichiguni le begi hongu demetiyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, la daga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariyegun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon la ruwen habongiyo. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon la ruwen habongiyo.
1: Aba hariyegu, ha agambu bali,
3: kate tigayara bina salbaru.
1: La niega Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga gayara lumuti bungiyo.
1: La niega Feduru lun.
7: Wabureme, igira wa mali sun le vamati lua falaru nipu.
1: Aba la niega Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o la guburigu, o libu ganyano, o la muleno, o lumari, o liranginyi luagu la ruwin habungiyo, libihu batima saragu weya su logien lidan ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga ta sielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
0: Weibuka Jerusalem kwento, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera banau anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine abame hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, Nasaro balidange owe ni luagu luruwa weyu luya na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kate ilen, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichiku kate ile lania gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago girigia, abalaligi daha kala susere bai. Aba harinye gulun, lwaguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
10: Jesusu, latika waku Davidi, kuteme nabu.
1: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligie tuma laguwa raha.
10: Latika waku Davidi, kuteme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bu.
1: Aba larinye gulun.
10: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichige na uwerigu ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
5: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu Jericho. Abalagumeseru asugara uburugu ginye. Nyin abawaguri, disiti giriti sakeu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibetien grige. Luti ganyana la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Aba la wari rutuwa gaba tidu buwewe, sikomuru, jarafa lu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu sakeu.
0: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi yungunyei.
1: Aba ti larari ru sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri girige kate ile, aba hagume seru adimure ha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu sakeu, aba lariengu lun Jesusu.
11: Nabureme, Nichika lamida le nuwa boy hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somo grige lawa yera aguni. Na ugu yigidu bagadri wa yasu sigur lau lu.
1: Lariya ga Jesus ulu.
0: Selukali asal baruni tidong muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abraham buguye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle wagiri garu wargati. Lunalu hanya luma luna asal baruni haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigia. Agamba hei lariya guni buri Jesus ukate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadei na lila lu Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligi. Aba ti lariya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyo. Leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira. Aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, aba hona ha larigi. Luhaninye gulun le lube lichigu ni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagirubudun lagairon. Dan le lachulu rubei, Aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinye la lagaye no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinye gon. Nabure me, ganyi inti nadisi weya suligibu akun bisensu. Larinye gon uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liabi inhabia ma, aba larinye gon, nabure me. Ganyi ti na sengu wei ya suligibu agon bisenso. Aba ginye larinye gulon, bagoma diha lida sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinye gon, nabure me, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga na nufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi ti bulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gomba. Aba ti larinye gon uruwe ilon, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Istubuti bubali luago aba na wuguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati le mawadig mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, Luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwey. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larigye lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, hau lanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, Aba larinye gu hon biyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gien bey. Dame le hachilu runyeyi, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniyaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halu gudu niya laburinya, Harinye gahon.
12: Ka wagu hafara gade burig le.
1: Aba hona buniya. Harinye gahon.
13: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba ti hanugu ni lu Jesusu. Aba hichugu nu hadawira gu lanaga wagu burigu. Aba hawaira gudini Jesusu luagu. Ke awain sereina la Jesusu. Atule heina hamon hadawira gu umadara gu luba. Dan le jarafanya. Lularari ruvubu le olivu. Aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha lau ugundani luma adimure ha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibay. Hariyaga.
14: Biniwa ti huruwe le nyumbi bay lida liri wabureme. Ni adarangi lu selu luma uweri guli lida liri wage.
1: Aba ti hariyagu farise ugo ha nyimbaya hagana go grige lun.
5: Maestro, hariyaga ba hombani gulu hama nichu.
1: Lariyaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la amanisha ha, lagua raha pa laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem, dan le la rihi bali uburu guligia, abala yahu ha habagulira na fulasu ligia laniaga.
0: Uhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabili ichi kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihini. Ige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafuri du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agani cha kubai fulasu sun suwe na kubai, migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
15: Larinya haretida leneru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiweru tiyo.
1: Sagaburi veyo, larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluwe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
16: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboy Jesusu, arufu da ahongirigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagani ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
6: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dandiginya aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, louna habungiyu, o di houna ha waganiya.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
6: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago launa hala bungyo, larinyo wago ba wong kala wago mafiyano wabailun. Awa ariyaga lwago houna hala wugurinya, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagun, lwago ibidi ya la hon, kala meha ouna habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nubay ginyati hon kala au ubafu na dige burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia, aba labagdago aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon nadagime itinya, aba lidi lido amu fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seru ni nadagime itinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu, aba gien hanabu ni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gien habulese iruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harihi bali, aba hariengu hamagua, anihale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga labure ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Abati laligu daha Jesusu lariyaga.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lishi gu ni ishari haung amu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba hariyagu.
3: Masusere da lamu ga itar.
1: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
0: Kati lila bai leburu wa nyubaitita lereru bungiyo, Lenye lube larinyaga, dubu le me aube me beresen hama abu na gutinya, ligia al dubu le tima timat. Purume uware gule chogere guti lwagu dubu ligia la nyore duguba, leti uwagu ti labur ha labure chagubay.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hemplu le larinyagubay, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawe girigie. Abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudani. Kateile auti ganyana la hiche gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
5: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bukaba la un barinye gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Abala subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinye guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma abalida ge.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Buruño, voy luego.